sani ya ti bia so no ya ni apemrenam adisi moja bia sa yesu odiana